pagunta ko Asia diti. Pengko po ko pibosian ko mani migu maso magkinungo do babay na diti nag-iimamay di si do i Edwin Polodo Langat. Katawanan maso pengko mo rok sa imban toko masaid radio do itimpo diti. Masada TikTok nga ama ma ibo o kapibosyan ng usubab DJ kadi Dinky Alunting o Sima nga pa yung maunagi Mary Stella Liu pibosyan ng usubab tabi pibabasan DJ Den Rose nga ingka nagi na ikot binasi ka. O pibosyan nagi nidia Miss Kupi-kupi po DJ. Ba, kupi-kupi ko no, Hain. Also po kupi-kupi do, babay no, masa mo ng puan. Patatapon po ginabo DJ Den kadi Joseph Botilu. Kopi po siyan tadaw to sindak kadi Priscilla Easy. Iho no, vocon masa do TikTok. Kopi po siyan di diaw Clay Ignatius. Masa dot itia id Facebook dot ako kadasan Saba VFM ikot lina may diho diti da magi husi-husi da pason masa mintong tahong padang bahutuhun do id Mithiambus Facebook masa dot TikTok pangatu padang bahu mato masa mintong nyampai muna dos-todos da like kamay di katawa dan diho suki tapi nai dadi patiambusan ku miyampay do hozo wagu do sumusut diti iti bay no hozo di Zimi Poly Edge Kubot ioitan tamangay kovosian hozo na po nga oitan pa nga sinupo di Rolis Mitol hozuk teko Melody sinupo di Edward Kubot nuhud atunison di Mark Paul Baklin. Susu tanan hozo di Natasha Avictus Lajuta. Oitan hozuk hozo sinupo nagi di tepinay Rolis Mitol. Ioitan do kantakan doid piupusan. Tunizon nga nuhud nagi di Mark Paul Baklin. Kinangot ako duwa hozo misusut diti.

sa mano jam ko bahu tong ko pedem si sam minute na dito dong mo subabid pong unta ko tapinay ko tawadan tumimus bien pa idagay din ko sa imban boss kada sanditi Raid na mo ko na po do kakal tiko manud tanud na mo kinangaw na ko sa imban tako tadaw bay na tadaw kaapat ko pedem iso buhan diti ko onom dubangay mo dubang pedem onom katabian za day diazu mentok di menandak na tidak tadaw ko hitan kinahodion do buhan diti kumopia taon na ingko po konsikan ano'y kiguno o hidask o tinan tamay mo at amangan kamay di ang patiamusan ko miyampay do hozo di Marol Singkiwon na mi Juliana Andreas tindahanon o gumu ko sa duvon sunung taring ka tanudan at ay ko patatapon na po ginabo kamay di ingka na rin ko po season

Hozo di keti wari tu spigi na van di natahuk. Om pagudi hozo di Bennett Michael Lyman nombono. Tapi naik kongabi timpu tu mahib au opiu manan montok ritiko sa himban toko bos kadazan om mupus-pupus na di do ikot jam ko si jam magitoto do toko na om sumobohi na di bagia bos do sina ko sa himban bos sina montok di kalati om anangan do sabab VFM pati ang buso na po ko pusan no diti ko sa himban toko na kadahibay tadaw subab kongo ko bago do sa himban diti minton na do jam ka patong pod minit om opusan do jam ko si jam dong subab ti kid tadaw na di tapinay ko nga vi pumupusan kiba diti boss bay no Taiko dai boss vai kata hari ini kamai di nang tutunan nang dikoso da kiva da mea gadi da baino na di kadazan au ai zuvan boss baino kinongo tapi nai kano no ikot ko no dai dogo sentob di ongozan no tumbahun i no simbagatan manakzo do kongongoson sano no poku i pinaku ku om poki no boss no manta dogo tu o hinudzo om osibo ginavo ko duduvonu ko toimo mai do katanangan santab di kalati tanto kalati diho i manak da kavakasan e obino id ko posizon toko do tadaw baino tapi dai ko ngabi tumodo ko no tumodo toko no ngabi do namot simban bos kadazan izo Dennis Primus pibabasan hazo tovino dandino

0: În San Mingo de Benbi, cam sunt eu sota ate kami. Sabah VFM, siaran sama ala bana.
1: Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

jam ka tolu na yora pamagunan takaw gitu na yora Sabah VFM kasalulan na ragoro murut pasisinanganan takaw monsoy.

Ninggisa man mamagampi kayanan po sarili, apatot man pagiroto, maya ka po himaganan. Kakamot balajaran kayanan po sarili amruputan, binsing ubasan bobos to sanong, kapagiratan panudukan balajaran kayanan po sarili. Mantiri katumbuluyan, kabasanan am kayanan po sarili, Dato Jeffrey Arifin Minaboros. Pamagunan ba na kataguang magisusway pagumbalan kayanan po sarili kampay no. Kasimbanan ko ngayatawan, pamagunan dit alasu, katagakon biodiversity, ang pangayamutan dit kaligagan kataranangan tulun. Mantok nilo kikalansanan niya ulang nilo kano papalabos, kumulakan dit apaduli, kumakatilambusan kayanan po sarili, ang papalabos tinungkusan, dit manakadong panguludan kayanan po sarili. Minaboros yao antok pinapahimagon ababayan dilo id akota kinabalu. Teks boborosan daw pinalambus di manguhup mantiri katumbuluyan kabasanan ng kayanan po sarili Dr. Andy Muhammad Syamsurizal Muhammad Saina. Id ababayan dilo na model balajaran kayanan po sarili pinalambus kumadhapadam lima tulun mabisikul ampuru Sabah Environmental Education Network SIN id Sabah. Model kahampit na waig pumugunoan tana, pungludan ginada, ginoris, kasimbanan tagakangayatawan, ang piramutan, balajaran ang kapurimanan, montok toinsanan. Sungulun kusay na kayanan kiyomor lima na padam turutawun tinahan ida karaja paimpuanu khazana o bike id kampung, nambazan pinampang. Tukoy kay wagu kiharo mamamasi talalang miyampay ISO permit dit na kunan. Komanda Tinimungan Pulis Marin PPM Wilayah 4 Sabah, Assistant Commissioner Ahmad Amri Abdul Rahman Minaboros, pinamagakaman dila na monsoy maya panuguan dit pinapanaw miyampay kaupisan mamamasi talalang Sabah, om IPD pinampang mantad kapailan tulun ginumuan. Wokon mamasi talalang ditnahaw kampay no payaw sambar, palanok, landak om lopung batik miyampay pamagahawan, pikikiro 4,000 na ribu, 500 ringgit. Kes sinaryok tumanod inakman pamiyaran mamamasi talalang hapadam siyam, siyam na padam turu. BPM Sabah pinapaylo piso kadungan idipialatan agency, manpatilamuso, montok manalo baka paragatan kasanganuan ang pamadagangan mamasi talalang med ISO kasagan. Kapag isusuayan kabasanan magisusuay tinarupogun naman pagkita no maya kapagitanan rumah kami kapihandat pamaramayan Minggu Perpaduan 2026 nayatan kabansan id kota Kinabalu. Kapakitanan nila papakita rasu kobasanan ta kanan tungkusan pemainan rakyat om kadat adato. Naboros kumad RTM, Presiden Kaisan Community Bugis Sabah, Profesor Dr. Arsia Bahrun, minaboros, kamulakan masitiman pointa lango karait kobasanan dilo. Montok manantu katutun na mausikaw yolo kumanantadon om kaintutunan tinaru. Lang dilo kiguno, may tungkusan kabasanan dit tinungkusan aud atalo. Ida pamupusan suguta kukagu itutulo.kabar-kabar. Sabah papagirat Tibet STEM om AI. Ninggi saman mamagampi kayanan po sarili man pagirato. Ingka ka nakabar.pagun nulo di Imran Azmi Rosli mantad unit berita ehwal semasa. Ang pinadalin ko manto ka sa limbahan to ko.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ito pinag ko isuang to ko jam dot kumaduo habang nariti jam ko po dot luminit at tuwang hiti ida pagun dot ko maya kasalimban TV sa tuwang to kato habang nariti nga kakita hata ko diti kapahabaran untuk dot jam ko po dot tuwang dot habang nariti. Ya, iti dunia 10 nga kamayon dot katanod to ka uditi kapahabaran manta da bagun dot suway manta kapilan salat hormus ba na diti naman tutupay pa yung puno iya ila wakon dit anaritan id berita 10 antok dot ba na diti amantok dot kamayon at kabar pa yung panu nga mila montong kasalimbahan TV 1 untuk dot binary ti at pinay ko pagulo dot man ko po nyo iti sining dot wago montok dot manuang dot iti jam dot okumodo iti tapinay ko nga iti gatang degata montok tadaw swab at tadaw ko limo kepada maduo datulan dat kalal 6 di tahun 2026. Ya tapi kau itu gatang dat susu gata siam ringgit walau na permapat sen dat sekilogram. Gatang dat susu gata siam ringgit walau na permapat sen dat sekilogram. Gatang gata kapingan nau nau hub begradat kau se 4 ringgit siam na pada maduo sen dat sekilogram. Gatang gata kapingan nau nau hub begradat kau se 4 ringgit siam na pada maduo sen dat sekilogram. Gatang-gatang kapingan naunaw ho bagredot ako 2-4 ringgit hapon 4 sen sa kilogram. Gatang-gatang kapingan naunaw ho bagredot ko 2-4 ringgit hapon 4 sen sa kilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gredot ko isa 4 ringgit 6 hapon 5 sen sa kilogram. Gatang-gatang kantalan gredot ko isa 4 ringgit 6 hapon 5 sen sa kilogram. Amiti sumusut agat ang katakan talan gradat ko 2, 3 ringgit siyam na permiso sen na sa kilogram. Agat ang katakan talan gradat ko 2, 3 ringgit siyam na permiso sen na sa kilogram. Amiti gatang kata si karap sa ringgit hapada ma 2 sen na sa kilogram. Gatang kata si karap sa ringgit hapada ma 2 sen na sa kilogram. Ito mga kawilo na gatang na tagata, pinalabos manta da katinanan pamarunan gatang kata Sabah, tega iti LIGS. Mata mga kawilo sinding manta di Adib Anasisius. Isa sining wagu iti raitan dat kampung pinampadan ganiti kenau kinong hotokaw.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do mokikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no tupiso.

Assalamualaikum, jam ko permiso. Ada tatuang antak data binarity. Ida suang tako jam data ko matulo. May aditi dati kasalimbahan. Pesanangan data tuang ko madia Roslan Miasin. Iya, kapesanangan tonga tapinay. Sabah BFM senang kopio kada diti ponsi ko. Kapesanangan lagi ko madia tapinay jingle botiol refli magansap. Kapesanangan tutuong kumato ay sana tambalot sa BFM kadi Ros Refli diti. Ina panagi iti tambalot toko Clarence Wong ponsi ko do kayo. Mamaso do tumano diti kesalimbahan do toko. Kapisanangan yoho ES Bond Manta Dranao kada diti pangkaraja Kuit Hiti Kuala Lumpur gugulo po mamaso na kukumadat ko pinayan ko ilag kampung senang senang nada ang lidas nada ngay am kumanagidit makikin ng odot radio senang da ang lidas nada ngay am iriri na pasan ko kuma at ako tayin sanan am amu alihuan makiunisinding manta di Francis Landong maaruhyan ako makinangaw sinding daw dito pus pakitanan ka amba umbalan ko po paun yung takdatin huwag kita pinay ES Bond ay kapisanangan na kayo kuma do kayo ithilo id labus da pagun onsi ko tau kasasay makinangaw diti kasalimbahan to ko magulo akaw ni ko ila sinding manta di Francis Landong iti sinding manta di Mac Rafael Mosius iti raitan dat ompunay ako kainaw kinangaw to ko

Popoudo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tainsanan.

Assalamualaikum pada di jam kepada misa dona pada malu minit ada tatuang kumado kayu di mamaso ida tanga dat dalan na kamayan dat ida tinjalan ada timuli untuk data vanity manta da karajan atau ke seduk dati pemanahan untuk dat bana magawit dat sasakayon kapagulo pansi kau tu makinangaw dati kasalimbahan ato kau. Ay so nasway kalansanan sanong ato karikat rikat ay da kayo nung sidapan nung asadu dati pamanahan nga madapat taruhay pagulo mga put at tindalanan nanuhit labiki guno nga tumanun na katuran da talunalun nung asapo rasa mantok na tabana dati nga rulan-rulanan dat mamanaw kalansanan dat atingalik karikatan da kayo. Kapisanangan na tutuwang kumada Pita Gabriel, kapisanangan tutuwang tanaw kaapat. Kumaditi magkikinang kasalimbahan, Boros Dusun, Osanong, Kopyo, Kadipita. Clarence Wong, kapisanangan tutuwang kumatain sa nantabinay, tambalot ang magkikinang aditi Sabah FM, ni Osanong, Kopyo, Tabi, Malaysia, Madani. Hinapanagi, tambalot ako, Christopher J. Toy Discris, kapisanangan na tutuwang Nancy Lian, Maria Juhan, kapisanangan tutuang tabi piyabasan, kumatayin sa nantambalot sa BFM, kingaran egisom datset, o sunong kopyo ka di Maria Juhan, ponsikaw di Maria. Usha Julian Lindayur Layun, kapisanangan tutuang, amanagi at liban, iti tambalot toko, Lohin Chiong, kapisanangan tutuang tadaw kaapat kumadya, panagi diti tambalot toko, i Charles Loginon, kapisanangan tutuang tadaw kaapat kumatong at pinay tambalot magkikinaw ng awis sa kasalimbahan Boros Dusun iosanong kopyo tabi piwabasan karariti hi nagi kumadya Julita Margaret Corina Matiasan ponsikaw do kayo bata bila kau sining do sumusuhut isa sining man tadi Jeffrey Anjuman iti tangon montokopusan kanaw kinong hotokaw

Sorohono, kada nahampit-hampit teko sumili piramutan umagkaratan kadara pas piulitan. Sorohono, pagawitan telosok tulun dada kapargatan menginsada ingkat kasagan o kono poko kasalan undang-undang nga kapangindara tinggi katingiligan pagun. Nungki kapailan ko, sikapay na paparupot. Romito, asa isasyam, duo anong iso, iso walu, talu-talu, teko talian tarawaraw, siam, siam, siam. Magyampay toko maningalig kagiratan o katingiligan kawaygan pagun. Pasan diti, mantan agensi pagirat kuasa maritim Malaysia o Australian Border Force.

wabarakatuh. Mereka sinik mantan di Perad di Tinodisio na minagayat ako may jam kapramisa pat na pada mo aluminita data tuang. Ayan, hapon si Kodia tabi na Joseph Botilo tabi na Ingam Satur nagi konsika nagi komadia Clarence Wong. Ayan, tabi na ikaw iti pinagisam ko may ampay daw kayo anto katuang tararat ka apat iti ako mado kayo ditin po rin tipeng karajan tok dat bayna diti abisa na nga daw kumaraja ponsi ko to mamili makina ko diti ka sa limbahan na tokaw sa linay ditin po daw kayo po yung karaja agisam daw awi shift daw kayo yatam na ikaw konsikahan kumado kayo adit sida po na dati antok datin po ditin amila na madap. Madam Neko, iti pagkisam ko miyampay daw kayo antok at tuwang tararat ka apat iti. Ponsi ko minakinangaw, amirubat ako kago antok. So ay timpo kasalimbahan. Hinako po.

Hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angivi ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu gonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom hitu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat na kamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak katarong nuvavayaan mo yun.

Paintanto na po, iisa na rin pamagunan. Tagunay ko nga vi, katawalan insan po. Om kapi vos yan, anong suwab. Kumari di yuzu, di katatano, di tikot sa himban. Do bos kadazan, anong suwab niti. Om, ano abal nga vi di yuzu, tapinay. Do talaw bayan na niti. Talaw ko himo, ko upo ng duwa niti Wuhan ko, anong. Om katawalan kumasa, vi avi tambahut, tapinay. Di au apu putuh, do popobuzo, do pason nga vi di yuzu. Mazariti hivang, do TikTok, do Sabah VFM. Katawalan. Kapasa ko na gino, makinang dok sa himbaan do bos kadazan, anong sumab diti maza diti live date Facebook do Sabah VFM tapinay ko. Diba dati di tapinay di aw pa dati na kusuang date Facebook do Sabah VFM. Suang ko no, taunda ko no day da Facebook nga video so yumon o Sabah VFM. Kapasa ko do makinang mintong maza diti live day da Sabah VFM Mazariti Facebook do Sabah VFM tapinay ko. O maikot pa jam ko 64 minit do dong suba ba maungaw dezo iti abalid pogun tapinay ko. Nado na po dezo ano dati abal do kahumbus ko matok talaw bay no ongaw dezo do ikot pa jam ko 64 minit do dong suba ba. O namati na tumiyang busa ko do mamahis do ginapo miyampay diti hozong nga vi do nauhud matok talaw bay no diti hozong matadi Nicolette and Gatrin Tojimo patatapo no po ginapo.

pinang ay kung avi kivaliti apat kopayhan do suang hamin do notay mo dagay om kopayhan suang hamin do kapaguhuna politi nga nambit dagay manta di Patrick Gomuru da manta di Kampung Putaton Inobong Pinampang popoyo do minidupogun i Melvin Patrick di jam kaapat opo dom vahu minit min sasadop di tadaw kotohu ko opod diti Wuhan ko onom dadeho id hamin pungsapan Queen Elizabeth iso ko tekinabalo mantano da kaya nan diti da manudi da popoyo da sinakagon Kindo Gabuy Gomuru dadeho id Kyulu sinakagon Manjanggon om sinakagon Majawat om Liu sabiabi izio diti dat nombono po da sangingizon om tepinai walis om kinovangan lagi ngavi doit sadu teko it somok. Hosoko notinan di tengotiagak Melvin Patrick da untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom tahu di ti Wuhan ko onom da jam ko opodom duvo da ungadaw da deho it kahabangan lampaki Kampung Inobong Pinampang. Ngapaguhuy di no ovitan pahayd o tinan di tengotiagak da deho it panabazangan Secret Heart Inobong Pinampang do jam ko opod do dongo suvab. Omoy do tahinasan ko zodiozu suguto ko. Kapayhan so kami do kapaguhu na politi nga nambit agay manta di Patrick Gomuru do manta di Kampung Putaton Inobong Pinampang. Popoyo do minidupogun i Melvin Patrick di jam kaapat opodong vahu minit min sasadop di tadaw katahu ko opod do Wuhan di tiko onom dadeho id hamin pungsapan Queen Elizabeth iso ko takinabalo. Matano na kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Kindo Gabuy Gomuru dadeho id Kyulu sinakagon Manjanggon om sinakagon Majawat om Liu dahit nombono po izia do sangingizon om tepinay walis om kinovangan nagingawi dahit sadu teko id somok. Hosoko notinan di tongotiagak Melvin Patrick do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom tahu di ti Wuhan ko onom do jam ko opodom duvo do ngadaw do deho it kahabangan lampaki Kampung Inobong Pinampang ngapaguhi di no ovitan po hide o tinan di tongotiagak do deho it panambazangan Secret Heart Inobong Pinampang do jam ko opod do dongo suvab. Kapayhan suang hamin do kumuduvo na paditi tapnay ko nga nambit agay manta di Teresa Casianus na manta di Kampung Dambay Papar. Popoyo do minidupagun i Nuilim Maria Salang di jam kaapat apat minit min sasodop di Konyab tadaw kaapat ko opodomiso di ti Wuhan ko onom da deho it hamin pengusapan papar. Mantano do kaya danditi na manudi do popoyo do sinakagon Tiamis Limpasan dahit numbono po do sangingizon sinakagon Somandu do deho it papar om Ipel Diane Petrus do deho it Cameron Highland Pahang om santop tepinay kinovangan om walis nagingavi dahit salu teko it somok. Hosoko notinan di tongotiagak Nuilim Maria Salang do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom tahu di ti Wuhan ko onom do jam ko opodom duva daw ngadaw do deho it kahabangan pinutu dambay papar ngahubi paguhu ovitan pahayd o tinan di tongotiagak do deho it panabazangan Sangti Damian Kampung Dambay do jam ko opod do dongo suvab. Omoy do tahinasan ko zodiozu suguto ko. Kopehan so kami do kumaduvon po diti nga nambit agay manta di Teresa Casianus do manta di Kampung Dambay Papar. Popoyo do minidupagun i Nuilim Maria Salang di jam kaapat apat minit min sasadop di Konyab tadaw kaapat op koopo do miso diti Wuhan ko onom do deho id hamin pengusapan papar.
Umantan do kaya danditi na manudi do popoyho do sinakagon tiamis limpasan dahit numbonopo izio do sangingizon. Sinakagon somendu dadayo it papar om ipel Diane Petrus dadayo it Cameron Highland pahang om sontop tepinay walis om kinovangan ngingavi dahit sadu teiko it somok. Hosoko notinan di tongetiagak Nuilim Maria Salang do untuk tadau suvab tadau ko onom ko opodom tohu diti vuhan ko onom do jam ko opodom duvo do ngadau dadayo it kahabangan pinutu dambay papar. Nah, bi paguhu o vitan pahaid o tinan di tongetiagak dadayo it panabazangan sangti Damian Kampung Dambay do jam ko opod do dongo suvab.

kapayhan so kamin do kumotohon na pwede tito panay ko nga nambit na gay manta di Andrew Guna do manta di kampung kapimpinan Kawang Papar. Popoyo do minidupagun i Aloysius Onong Guna di jam kohimo tahong upod minit min susodob di konyab tadaw kaapat koopod ang miso di ti Wuhan koonom do deho it kinoizonon taman Muk Aidil Kinarut. Mantano na kaya nanditi na manuli do popoyo do sinakagon matijin, sinakagon biba gisis, om sinakagon majail, savyavi izio diti do itnumbono po do sangingizon, om tapinay walis om kinauvangan nugingavi do itsalutay ko itsomok. Hoso ko natinan di tungotiyagak Aloysius Onong Guna, do ontok tadaw suvab tadaw koonom, koopodom tohu diti Wuhan koonom, do jam ko podom duva do nga daw do deho it kampung do deho it kahabangan kampung ko pimpinan Kawang Papar. Amoy do tahinasan ko sa Diyosu sugut ako kapehan suang hamin do kumotohu na pa dititip na ko nga nambit na gay manta di Andrew Guna na manta di kampung ko pimpinan Kawang Papar. Popoyo do minidupagun i Aloysius Onong Guna di jam kohimo tahung pad minit min susodop di konyab tadaw kaapat ko opodang miso di ti Wuhan ko onom do deho it kinoizonon taman Muk Aidil Kinarut. Mantano na kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon matijin, sinakagon biba gisis om sinakagon majail sa viavi izio diti dahil nombor no po daw sangingizon om santop tapinay walis om kinauvangan naging nga vi dahil sadu teko itsomok. Hosoko notinan di tungotiyagak Aloysius Onong Guna doon tok tadaw suvab tadaw ko onom kaupadam tahu diti Wuhan ko onom da jam ko opodong duvo daw nga daw da deha it kahabangan kampung kapimpinan Kawang Papar. Om kapayhan so kamin da tovi na paditi tapanay ko nga nambit agay manta di Rimo Pirin da manta di kampung Dungaw Mambakut. Popoyo do minidupagun i Joseph Pirin Intang di jam ko 2.1 minit do nga suvab di konyab tadaw kaapat ko opo do miso di ti Wuhan ko onom da deho id hamin pangusapan Beaufort. Matanong do kaya nanditi na manudi do popoyo do paganakan Mujib Husin da deho id kampung Gadong Kimanis paganakan tasna ipit da deho id papar om santob tapinay walis om kinova.

Pason ko yanan matalagay dahil ko sa himban bukos ka dazan kung mapaganakan di natong kisanan do songhon ko upusan it paganakan hansan do avakas ginavo tumaguvang itimpo do koya dan iti siyo no matalagay dahil ko sa himban bukos ka dazan.

0: Suara
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Om ya, tapi nga ngafi nabay na jam ko 2 on a minute daw ng suva update. Pogo na to ko katuhadan ko madi dito sa Vivi Topinay ng bahut di katatano dati ilo ko sa imbando. Bukos ka na saan daw ng suva update. Om ano abal nga video zo tapi na ikaw hansan daw avasi kinaposikan. Om pa intanto na po. Kiva dati ilo tambahut ikaw Topinay di minintong daw live day da RTM click. Kopyan dot na dito pihavanan mimbul sasavan vinon teko piala dunia duvong ebu duvong panamanom da nakanjol da nakatimpo na talaw di bayno bah tepinay ko di minso suvab di bayno tumano diti timpo da Malaysia o manda kapayahan diso tepinay ko kiva diti luputan kokomoy diti piboy and mimbul sasavan vinon iti teko piala dunia duvong ebu duvong panamanom ongaw dia zo da tiki tadaw da iti ida kusaimban da Sabah VFM. Hinomba da manak zikoy dia zo da kapayhan kakamoy da pihavanan mimbul da sasavan vinon ikanjul da potitikid timpu teko potitikid tadaw katimpun di tadaw di bayno minsusuvab di bayno. Oma hapas po hozaw diti oma kivada luputan ko papay hozaw dia zudo onu o minihavan di dong suvab teko min susuvab di bayno isay dati o nakahantoy mantok do pihavanan do mimbul sasavan vinon do min susuvab di bayno di tito panay ko ong o dia zudo hapas po hozaw mantadi Alicia Kulungan nagi di Lydia Osong Asong iti tapi naiko ano kinangat ko pahayid dito ko sa imban, boss, kadasaan.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, menjadi no bos ku diti no tepenai ko kiva diti luputan poin bidak kokomoy diti pihavanan mimbul sasavano vinon teko piala dunia duvong ibu duvong penemanom tepenai ko inombo na nakanjul diti piboyan daloy ha ida pogun da Mexico iti miyampay da kiva da tohu o pogun da miniamung da ida pihavanan da mimbul di titap naik ko inombo da Mexico, Canada, om negi Amerika Syarikat teko pogun molikan iti da pinapanjul di ti pibayaan teko pihavanan mimbul sasavan vinon di ti om inombo da pihavanan miampai da Mexico, om negi da South Africa iti nakanjul di jam kotohu da min susuvab di bay no. Om nagin hantoy do pogun Mexico iti tapenay ko miyampay do duvo goal om au nakahusi o South Africa diti duvo goal do Mexico om nagi South Africa au nakahusi om goal na po do Mexico diti tapenay ko nga pinatumpos di Julian Quinones di minute ko sizam om nagi sinisuto nun goal manta di Raul Jimenez di minute ko anom nga po dom 2 pinapadadi do nahantoy do pogun Mexico iti. Yan na luputan do paimbida kakamay iti pihavanan mimbul sasavan vinon iti nombo do nakanjol iti do ito pogun do Mexico di minsusubab di bayan na iti. Miyampay do kiva do kukikitanan poin bida miampai diti huhumozo ngavi doi da pogun teko idvino niti miagyan ko sa di Shakira om nagi di Burna Boy kaditi miampai da hozo daw doi da dai dai ka amyan ngavi vokon daw kapayhan kakamay diti pibayan teko pihavanan mimbul diti biyok pinay ko. Om kiva pa do pipio kopayhan do payhangon ko kumade di azu kinakotop pahay di ti hozo matadi Maria Tatiomis Guntingan sukod vago.

0: nungo ng ginabo. Unsikaw, pagano ko si matan na umombo, om sumambayang no. Miang bahut no, miang paitang bahut, i miho toko hansanon. Om pohombuso no, onu timagat in suang ginabo na toko.
1: Tapi nga wi dobay na jam ko tu tong madam tahu minit do nung sa update. Pagun to ko ang patimpunan to ko iti ababazan no makinong do hozo do song ko to ni ti tapnay. Ama ongo dia zu ababazan mi kaliti da tikid ta daw ko himo kya. Katimpun da jam ko tu tong pan minit gisom da jam ka wahu tong pan minit do nung sa vab da tikid ta daw ko himo. Amoy na au-au ba timpu temenai ko kano timpu na ito ko wababazan do makin ngaw do hozo sang katon miyampay do hozo kapaguhu hozo mentadi Felicia Bijium sikokon zo do humozo sutonon hozo mentadi Benson Fong ondom kudamohoing om nagi hozo mentadi datu Pat Michael pengusap dat kesehimban bos kadazan naikot binasi asuaw tomoy mo.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don kapabago di hobby paintunod
1: kinamaw si Koy dahil Saba BFM ko sa himbahan boss kadasan noy goti na si oswaw tamay mo.
2: Om nabay na jam ko 2:04 nga pala vahu minute. Dadong sub update. Pogo na tako ko pivo sa na dong subab minsan po kumare ni Jesus sa Vivi tapinay tambahut. Di ko uuni dati do radio dadong subab diti. Om ano abang nga video zo Hansan da avasi kina pasikan tado bay no diti. Papataon da dati nansan di teka tumon da da ano na po. O pataon daon teka ano na po kalaja taguvangon po ompus tado bay no diti. Om it hansanan do tomoy mo do kapagovit do konsikan do ginawa kumari do tako sa vevi om yan pa do konsikan do do it paganakan do tako om manang katahuan nagito ko kumari minamangon tapinay ko to minanak do isa po wago do tadaw di Tawasi isa kanavaon isa kaposison di Tawasi data daw di bay no daw papati hambus diti ko position date pamagunan date vinaw diti amyan pa daw papongo si kay dia zu da hozo nga vi do songkoton da dong suwab diti mega na ko sa da hozo da sumusut da ongaw da ko hozo man tadi IV bakansing nokwo om su tonon hozo man tadi Rita joining pintutunan sompi omuhok om nagi hozo man tadi Irene Tadius Aiso guno nung ondomon dahit kasahimban dobos kadasaan.